0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: minsan may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

Tayo ay lumilipad at ako'y iniwan mo pang dipang. Ginawa mo pa akong tanga. Tayo ay lumilipad

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

The music of REO Speedwagon at wait, bakit ako magta-time check? Wala pa naman yata, isang linggo ko na wala eh, no? Bakit parang baguhan ako? Hindi, naninibago din ako sa tunog ng hindi ko alam kung

Nung tinetesting ko nga yung ano, yung tag dito, nung tinetest ko yung ano, ng off the air, parang ang lakas ng mikropono. Ngayon naman parang nalulunod ako, hindi ko maintindihan. Anyway, I get a song coming from Vanessa Williams. Save the best for last. This is Love Sunday.

The music of Aerosmith right here on TPP FM's Love Sunday. Sabi ni Kirara Gandara, yun, mas okay na. Hindi pwede yung mas okay na. Ang gusto ko yung okay na okay na. Sabi naman ni Black Shadow, Tol, magsalita ka ng mahaba. Mahaba. Mahaba. Anyway, siguro naman bago matapos tong show na to, naayos na yung ano. Maayos na siguro yung ano. Amin niya, putek. Siguro naman bago matapos tong show na to, maayos ko na yung settings ko. Di ba? Buti na lang, tayo-tayo lang nandito. O sa'yo may gusto mga ipabate, lapag niya yung mga pangalan niyo para mag-greet ko naman kayo kahit nagte-testing lang ako ngayon ang gabing do. Anyway, let's move on with more music right here on TPP FM. It's Love Sunday, playing your favorite classic love songs. And I got a song coming from Trademark right now, and a song called Only Love. This is TPP FM, bringing Filipinos worldwide closer to home.

May nag-message sa akin dito, nag-i-invite sa isang event. Sabi ko, yoko, tinatamad ako magpunta. Sabi, masaya to, maraming bagong mukha. Sabi ko, mahirap na eh. Baka magka-girlfriend pa ako dun. Sabi niya, punta ka, masyado ka ng matino. Matino talaga.

O yun, may comment dito, sabi, paano pupunta? Eh, nasa online ang napupusuan. Eh, may tanong, may pumalag agad. Sabi, asan yan? Naghahanap agad ng kaaway. O yun naman kanina, ano? Yung air ticket lang ang kasabay. Ang katapat. Eh, magpapabook na daw. Ay, teka muna, sandali, fully booked pa eh. Wala pa bakante. Teka, sandali. Let's pause for a break. I'll be coming back with more music right after.

Para sa dating love team, parang naluluha-luha si Black Shadow. Uy, yung sipon mo. Oh, eto pa isa oh. Para doon sa mga kaka-relate. I got a song coming from James Ingram right now.

Ayan, nagka-misa na. Uy, miss, the place! Ay, may nagtatanong na naman dito, isa pang chismos at kalahati. Tinatanong, sabi, kumusta na daw yung pinsan ko? Sabi ko, sinong pinsan? Si Saldi daw. O nga, pinsan ko yun. Pinsan ko din si Kuya doon. Ayan. Bakit? Ano ba? Ano ba meron kay Saldi? May bago na ba daw jowa? Sabi ko, naku, hindi ko alam eh. Tatanungin ko mamaya. I-message ko, oy Saldi, balita sa online radio eh, wala na daw kayo, may bago ka na daw na iba. Ang nagpapatanong ay si I got a song coming from Journey right now in Open Arms with Bobby V on the third hour of my show, edging closer to the fourth and final hour on TPPF.

0: Bobby V on TPP FM.
1: It's Bobby V. Bobby V on TPP FM.
2: Bringing Filipinos worldwide closer to home.
3: Number one.
2: Tunog Pinoy Power FM.
4: TPP FM.
5: You already know what it is.
6: I'm telling you.
7: The only radio station that sounds more than the real radio station.
8: Turn it up.
7: PPPFM.
9: The hits just keep on coming.
10: Minsan, dumarating ang pag-ibig di mo inaasahan. Sa simpleng ngiti, sa isang sulyap, nagbabago ang mundo mo. At kapag nahanap mo na yung para sa'yo, wala nang hihigit pa sa bawat tibok ng pusong nagmamahal. Dahil sa dulo, ang totoong pag-ibig, hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
11: Oh! Ay, ganun ba yun? Ang ganda naman sa dulo, hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
12: Oy, Bobby B, I love you.

Your favorite classic love songs. Kaya ako magjojowa ka, huwag kang magjojowa na masyadong bata. Baka hindi makarelate sa mga songs eh. Ay, teka sandali. May nakita akong ano, nakatag pa ako. Hashtag Love Sunday. Sabi niya, ehem. Para kilala niyo agad eh, no? Ehem. Yung feeling na masaya ka at naiyak. Tapos yung DJ ang playlist ay naiba at sa'yo pala tumatama. Yatay. Wow, kalabaw. Yeah, baby. Kampay. Sumagot naman si ano, nag-react naman si Maricon. Sabi niya, iba yung, ano? Iba o na yan sa Di Pamarisan. At nang Di Pamarisan, ikaw talaga, tol. Nadadaan sa alak yan. Hey, it's about time for me to say I love you. All. It's about time for me to say it. Thank you very much for listening. And I'll be back again on Wednesday for Love Song Syndrome. And huwag niyo kakalimutan yung pakisabi na lang. This has been Bobby V saying adios! Bye-bye! Sampay! Magsasampay pa nga ako. May mga kasala pa ako doon sa washing machine. Alright, good night everyone. Thank you very much for listening. Bye. Love you.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, dumarating ang pag-ibig di mo inaasahan. Sa simpleng ngiti, sa isang sulyap, nagbabago ang mundo mo. At kapag nahanap mo na yung para sa'yo, wala nang hihigit pa sa bawat tibok ng pusong nagmamahal. Dahil sa dulo, ang totoong pag-ibig hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
1: Ang ganda naman sa dulo, hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
2: They say love is the language everyone understands, and music is its sweetest translation, whether it's the joy of falling or the ache of longing. Every note carries a piece of the heart. This is DPP FM, bringing Filipinos worldwide closer to home.

0: minsan may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: bagay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.